Ano kaya pa man madanonon? Ada paman pang karapan ng lain paman naikkan sampian paman lamute pulunya paman.